0: sana. Miyati ne menje mwala wetu, mwali wetu. Miyati irika niyako ne menje. Tukakushimatu kama tutri wasinja kutewa. Dr. Hood.
1: Nandiyo babu.
0: Unayu nakaliri?
1: Nanayu nakaliri.
0: Tua matema kutewa.
2: Nyamanga sinja.
0: Tukashima. Tune munoona mutunga wetu. Musha kunuwai.
3: Ononi murenge wa shangwe metaliki na inama vihika.
0: Iyue newene.
3: Nenakaliri.
0: Wasija koteo. Hey. Tuwa mashima. Nena veri kumurango kutu nena Joyce Hano. Mo studio. Doctor. Miyati ni minene munabwire. Tunemusunga kabisa vanduwa ni mutimba halia.
1: Ndii.
0: Abanene. Mm. Na abane ba. Omati uwe. Uwe ripi mabanduwa kasere. Abini abirituka.
1: Abirituka.
0: Aha.
1: Nase na vanduwa ni mpimwa.
0: Vani mpimwa.
1: Aba ule waka enda wa maenji za geni. Waka ni Nairobi. Waka epi vile Nairobi. Ho, na riba na mulangira omoti ni abiruwana.
0: Omoti ni abiruwana.
1: Kundi omunduro elendange Nairobi ukasangana omunduro yo ini akende vini ya mavya na rebya ini akale herawe avyo muliebe kuangawe kuangawe vinene mwa mwa nyamu eria.
0: Nesho passport.
1: Nesho passport na chinochi. Mea halifu na muo tichabandu oko $20.
0: $20.
1: Eto kupima elu alangira ndi omunduro no. Analwere kasere kwisalwere kasere
0: wasija kuze one mwati ademula beka
1: anamula breka
0: aha
1: kusango abantu banene akana ne ripima ni bat ngiya na mabwa na maende bakawa mngalere kasere alenga nangana kwa mwati buri kwetasyo
0: aha
1: iye ni bwambo tunawote ba psikolog aba kasukere langi omundu ya mabinyalere kasere twangamu bwira tutichi
0: aha
1: sema seri buti Rizwa simu siweri wa wote pip paf.
0: Inyo yano eba langirika. Ukunakanue.
1: Ejehe.
0: Aba psikologi ya
1: baneho.
0: Aba mtu mikandre.
1: Erisu kere mole mbare. Mbiba chino bari chamavi ya wanganaya. Wangana sporte. Nangana sporte. Pabla ngatutu. Yoyo angana sporte. Senga mene tasyo. Uto na mwira. Volo volo.
0: Mbuka njani wabu akasere kona kuni makoni. Ngo kundu angana la.
1: Ehe.
0: Mbisha sisira.
1: Ndei.
0: Akareka. Miyati enda muandamu.
1: Wasinja.
0: Omati muna mkolao.
1: Kusangwa banduba nene. Aba abiri. Aba andriba. Aba sukwa. Haria bandiba abiri lama.
0: Baba abiri lama.
1: Haria bandiba. Aba abiri lama. Aba tukene dawa.
0: Eh.
1: Wabe menyindu. Ne lwere obulwere sebonene
0: sebonene bochene hakuya kuri babosibo ri watashare korosha neno mubiri bukatashare
1: kama
0: nebende beka
1: ne eh neto tubo enda uyehuke toka mubira enda uyehuke enani pombo de terre
0: aha ebetsungu
1: ebetsungu ehe ukamulebyo esebere byahya
0: esebere ibechene mga mutura mutura
1: ebechene mga mutura mutura Neru amulemu amagete sek amesiayu uteke mwobochi
0: obochi
1: neru utandike rivi kanywa verenguma asubuhi verenguma mwetunji verenguma mwiwolu sengizuru neru mwini ya mabarebia ndeke akarashi asa enitese pimuisha alia kandre
0: eshanjemi ya lu ya barebi
1: iya barebi ni ya barelama amove dolari tu
0: wasinja kutemu
1: wamabipi imo amove dolari nga munabire haki ya kala tuka watubo edawa ya uye ini ya liye kolesia Omo sengi zuri kusi modi zuri. Karuki kwa tasa kandu wa vene $20.
0: Aha.
1: Lote siya pimo. Ndiyo wabare lama.
0: Aha. Yunama lama e.
1: Ewa sinja.
0: E chone chivu ya doktor
1: wa sinja. Nitromabia mtu kaku watu bo. Hali emesero eye tandreria. Kumufano.
0: Ehe.
1: Aba ande mtu kana yetu kana watu bo. Suwa angali ya nyama. Aba ande mtu watu bo. Suwa angali ya nyama. Aba ande mtu watu bo. Suwa angali ya. Suwa angali ya Thompson.
0: Aha.
1: Erisirengo kutulia kupima.
0: Kwa manani wa umkari vya mberengo kwa matasha wa asura. Kwa mabia enyama ringa area. Yangatasha letrela la kutia mkata msoni kutia nachi nachi.
1: Wasinja.
0: Ni wambu evi pimo vika hicho kuchikati. Oyu sati sotole reche eno.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Neri wa sangana. Ito wabiri musubiri ya bituti. Evi ito wakutanga tuti. So angalia. Uwanzane na vyo kandre.
0: Kundi yenu vya malangiri kwa umberi ya veritasha vya ndreke.
1: Wasinja.
0: Utashari ya vyo.
1: Wasinja. Ndiramundu yalu ni abiri vya ngakale raka watu. Ache nje nyenzire nyama. Bama abiri nyitangai. Hilo nyenzire omunyu. Bama abiri nyitangai. Hilo nyenzire sikre. Bama abiri nyitangai. Pangende vya wandenu.
0: Gende vya rete. Kahikana hari nari bugeni hari karamu.
1: Aha. Ngana lwa nganyo kwa basoma. Bama abiri nyitangabu. Ngeki vya wandenu.
0: Aha.
1: Ngana lwa nganyo kwa chirenga. Bama abiri nyitangachu. Ngeki vya wandenu. Metu kutese mpima, ito sangana, omundu ini atole redi college, ete siya enia college, ebya lwe, ito abare motanga, okwe fatana, okwe senzema, eyama abarivya nani.
0: Mwasinja.
1: Meri ningabi ndia bandrobo usi, abari yeyu, muli keriku wa boba.
0: Opo babo bobosawe hare.
1: Wasinja. Hey. Kosangwa wanganabye no bukoni. Iwaye bulanga bukendresha la mibwa boto. Kwiti omungu enyabere kulebeka omunganga ayo ngabutumika ku.
0: Bino nabandi bakakuteka bore ngabo babo.
1: Basinja
0: koni obose wangalama.
1: Si wangalama. Wasinja. Nari iwa ya traumatize. Aha. Traumatize. Nari wo but enje gona wena kwena. Nganamu ndisha lama kwe. Kwisi eresha lama serechere. Kundi abantu banene angana kubura ati njo bukoni bwawo sibende salama wenda holereka
0: ah
1: traje ngana ngahorereka
0: ayayayaya
1: pamara buri kubure kanywako tis tasa
0: asa
1: nase mungalo ko radio ngai kahoka haria tayasa umuro mwo mungase ngana ngahorereka bwes njo no nyimunganga namasa na utase pima match match CDH ati andu babere bakaendere mu Nairobi ati andu babere bakaendere Thailand Irope Afrika deside ambuchei kirehomo renga hano ngandi kupima inalangera
0: ni babo mama waye unakwamire mu makamwa ho baba oyo Dr. Moringa yukakura tuno isi watu wa maha isi watu yu batrahi yebya mandatu asa omuntu amabini abari kurebeka kanyoka kata kereso sakatia asa anguha wase wangatokerela bomochu mamulu baluba wangatokere menyo myati ne mwena ni babo bandu mustari kabisa mna labire halia bandu banoko mustari wacho mecha kasere kwa hali baka pimwa
1: hey.
0: Babo mwati kabisa
1: abandu banabiri ya saba na nakusema na rio eriwa tikania wabika okora kwa mulango na rio luwa buti inje ngasera omase awa kasere
0: inje ngasera pimisa ya kasere
1: wasinja na riba kuhezi eto ayo eribyo ukasera kasere
0: aha ni wabo mdoka shabi ya okumustari minu wakari ndava ande
1: wasinja
0: kwesi yini ya kendi laba monde mulango nava neva kila laba
1: monde wasinja alimlengu hivi na rio awa kasera baka laba monde mulango Neri wangana wotibo, inje ngali asa, ngasi yaba na doktere tu, iremo sunga tu. Neri bakuwe karte, nani, visit, karte visit special. Neri wawuka wotukawa na munga anga. Eni mreo ikibi ya hika mbo, ingiramu. Neri wasi odias, neri nyapo kirayu. Awini na njinga buwono.
0: Wasinja
1: kufu. Ehe, hanemu neri wotibo, inje ngali asa ndedawa. Neri wali wakwe akarte ake dawa neri ukangiramu wambu wabe dawa mungiremu neri mwalu mungiramu manake mwaendere kwa butaratibu
0: kwa butaratibu ame dawa walu mungiramu wabu dawa awe wale asino kumwati wa kaseri walu waloleria ama kaza tibasi na basi ngasi na doktere ngute basi na namatra menye miyazi ngukwe kagenda na walolo mwende mulangu
1: haba nga wawatibo tukasabu sana neti mache rapid nale uko la bahari ibole bakubo handikira sikanere rapid oye ya kasi rae nare bolo kiche haria nare bako ndembetia mupake ere kulabiri uko sikanere rapid nare walangira une mkuleji
0: nyati mabiri tondo kande kende kende
1: ngakuna nabwende aba mama kwiti aba sokolo aba nawite emyake tulazeme az tukende yatuka balera turwa kar twabere ko lachu
0: chabrituka
1: wasinja nandi aba esho kwao tukiyatuka balera nusesho franga esha dawa na bari hende nusesho franga si tuli kwa ribu ndi tuli kwa lo bebe ukalwe beni ukalwe ukalwe beni ukalwe Kisangani ukalwe Kinshasa ukalwe Hong Kong ukalwe hai Africa decide ukandika hanu tukindi college tukindi kuwa teacher eto kwa ribu esha dawa ikuwa pia ndreke na ribu kwa yetu mwere sibu cha bandu tuote moringa far Munye mori awa wanganze reri abantu banene se batake nga amoli ngaba ngachika masiyeji nario munabire kuti omonja acha hakende rimuke ikamwa sengana emoli yeyo yeheke heke hewete mwaso wash okomobere wa mungu
0: heke heke
1: mosinja hanemwe akolika byakati
0: akake
1: mana ikabare kula obukulo ewo
0: obukulo nabwa kwobo
1: ewo obo
0: iso abuti baringa kanoka sekareko iko kareka ati
1: iko kareka ati nibende etu wite amoli awakalo mwembok ewo ewe herari yao uka herau ewe niwe mboka tu
0: niwe mboka bwana mosusa ndio mosusa wako ni nani
1: bwana mosusa na wewe
0: ni mboka lakini tunelioli na ili mboka
1: wasinja ebyo simukenda ndamu kabilangira mu moringa far moringa spere marisi ko ninganze rikangandi Omwasu watenu won no mwasu watenu won no mwasu watenu won abandu bosi emeberi yosi yangabenga yebosungu sikale kwalangira omusungu ne horera ko myaka saso sanda sase nganda sase putanda sakate
0: Neremia si ne mwe.
1: Ina mwe.
0: Emia ke kalolembere kusangwa nereria.
1: Nereria eri omroke kulachi. Kusangwa tunautenge isu. Isu yetu ne yaborechero ba. Wamalangira yue.
0: Isu yetu twabalangira yue.
1: Eyu. Yaikawa tikaya omundu eriven omubere wigwe. Nayo amatoke retunga atukalusema amwe dawa ibakete malonje vite maisha marefu
0: maisha marefu
1: niba unemulya okwachindwechu ukasangana omubere wawu eniagendereye eniendereye esulibya mushakol unamwendereye kanune kalire nomulya tirane riwe eria tuleka
0: ne kwa basha kulube tundukala bomasereka mweria nachi wasunga balume bari kwa mekaka
1: wasinja
0: kali eso iyo ndeke
1: wasinja nibindi ayu wanganimya ewasarai Wa besarai wa tonga tongai
0: omochinjo
1: niriwa luse mwezi sek wa luse mwezi sek sek niriwa nywai wa binywai wa bataka mwasali ndiro mundu oyo akandisha nzu obutu kubunga nabi
0: ndonje vite elimyo tu iwa sarasarai iwa tongai
1: wasinja wasinja
0: nero amaitse wa mwai musha kulwa yuji ya muri ba amaitse wa mwai
1: wasinja
0: wa ngere mwai asali
1: wasinja
0: niriwa nywai
1: wasinja Tuanga nasi ongeramu na hegese heke tu. Heke tu.
0: Neruwa nyua. Niwa viru kabisu wa makachabi.
1: Wasinja wa makachabi. Nere etiloche letrandeye. Mwezi wa tano. Okwa sipase de peple morenga.
0: Yenga ikasa.
1: Etiloche kosere uponyaji morenga. Wala mafundisho uponyaji morenga. Tukandi sebi tuwabire tehebi ndubyo shebyo. Abandu ina leta akuma akabandu bangana ulo koluke ina saranga esu ina atakayo makumako ina hima atakanduka kikatia na iya komache wari kolamwa ji okowe ubwe
0: ubwe
1: sitiri koma isi wari butingasu da chinjwe kanato ngatonge ngakole ayu tule koben
0: chabo chabo niba buka butukatwa ngoko saa 3 yetira no kadi chinjwe
1: cha masraha niba mbo maisha twabiri andatu kulechi tukalu vyao elengende amaisha kai twala kandiokoba uwe
0: wasinja
1: neri chirwe chitukisha tunaote vando vinene ebe tukise ndo tukabakangani yo bandu batelo bosi tukati omuhoko akanarera komizi sita neri kandi konelo emihoko eringa 12 kusi eringa 15 simuli mato lako uyi
0: chirwe chitukisha
1: wasinja chetu mukisha langira koyi emben eh hanemben eh kaluso ya eringa Eringa 15 litre ya mazewu.
0: Embe nengumu.
1: Embe nengumu.
0: 15 litre.
1: Wasinja. Ebyo shebe mukashabalo lako. Ito abandu basa.

0: ahange kabyo tsikale katukalia byali kumbe ekwabya esalade ban lichani
1: isi abulako
0: narukabyo bikawa tuhari munyande kirebya reriana ekitabu chechi sekutira handreka
1: sekutira ima kitabu okebyo kasoma tchikibya chika kuwa ticha chika kukanya hanu amakola otia okebyo onemo ndande aha
0: Nariyo ejitabu yetu muri faida sina na kutsebu abana bawo abalingi 10 bangana sya sabaka sosomera buli okwetabu yetu
1: okwetabu chewo
0: eh
1: echo kande cheboye muri kiri wayi mwanzo nakwa mino mama kamwa iyo
0: unakwa kande okwetabu yetu nibwende wa maremereru ahuri aremawa wanganas
1: etro
0: ya kutsuna
1: aha
0: gratuitement
1: no matter wono
0: kandi ebyali ebyo bya mera tukana tole mutoka aika ya benda
1: aha
0: so ndiri hakalibira
1: aha ni amu hakeraka kwani neko yeno akarasi ebyo wasoma mu kitabu wabri wabyo ndekendeke yeno wabri vunandeke tukaya kuhekerabe
0: so ndiri hakalibira
1: ah
0: ikutoka macha bare kwesho franga siawo Nabana bana mwa bana cherekolo. Tukawa tikaya totia kondi abana abalebe kalenga banga nabye munzira ngabanga nabye babandi ngabanga naso sobwibi nirubangaluwayo.
1: Bangaluwayo.
0: Ewe na wena mwabi ya wato. Bana bayi. Sinabule kitabu zileru si cheche.
1: Aha.
0: Ambwa bana disi bakaya soma rabosa. Bakaya soma butrung.
1: Inga.
0: Naro omwana akindiri yecho. Itutu wanganeri abana betungwe berite ndio uwa. Ketungana bana betu berio okobetu lyanza record tasota chula neritu ko mwesubui mwesenduke baba hebe tabu ebyo
1: nesha flash
0: ebyo ebikaku
1: ebe tabu nesha flash
0: ebyo si ebikaku
1: aha
0: netro che eche ko seriere oponyaji nabikisabya binebyo
1: nabikisabya binemo
0: no mwesper marisi binemo no mwolupitali binemo
1: no mai ko mwesper marisi akisungabyo obolupitali binemo oyikse ko kosera ngana sungabyo ni babu monemo binemo ulibwa
0: binemo ulibwa
1: Wabanda 10 ibasomero ko kitabu kiwuma.
0: Kobure. Kondia banabo bakibabu yale mabendo. Babi asaba bitulyabyo. Netoto to beneficiye. Omwabande abatu kitasebirira bakali abyo.
1: Inga.
0: Konde ango kwengalia huka. Namabinile kulayo ko kumfano move dollar. Nama uko mwachukira etinga somiri njenga moringa.
1: Aha.
0: Ukibukalia koyonga namba na ndot. Tai esuki ulo mwe imite kandwa wosisira kandwa mabrimberi edish
1: ukatsebera yote ameria kongo
0: edish yeyo kandwa ulo mwe imite
1: ah
0: namabesumbira bandu sengande kochi bagambo disidisi yeyinite
1: wasija doctor wasija
0: kutu nabandi bakanambula yabatibwa hatia ukafundisa yabandu bule abandu abasiba ndiku haji biwona ukesha banachi sundisha olamo mwera kwe
1: Aha.
0: Unalikirira.
1: Inga.
0: Nerina mwendre bwano omunandie kabuati. Omochiheni. Inga.
1: Ehe.
0: Ikaonza matruaza.
1: Aha.
0: Ikakolechi ikakwa.
1: Ikakwa.
0: Yabola.
1: Yabola bohwa.
0: Wasinja. Uriere yabande bakayahera bakandisebya bakeria nabakakuletera. Nerina wasana nwa bikolechi uwabiri area.
1: Uwabiri area.
0: Etero kutanyira terengo kweyo. Ukizama mwa dollar ayoke nishari ayo akishembe imite
1: aha
0: nerna mabiri kone emiti fit
1: ega
0: nerna manyamunga somese abantu balinga 50 mil imite bakindi bakambiri bakasalia asina franga singa sina tabiri ya millionaire
1: kabisa akaterbe kako kabisa iwo mbya millionaire ndarabu chabasha kuluba
0: yenda basi abande bandu akanzinya inya tsukiba na sio franga emakona eye Injenga sukana kon.
1: Inga.
0: All franga lukandi chesenyu. Me abantu bano babetoka class. Mama betoka eribya obule mudosi inyali what? Na ilerunga limugulya. Ina banairinga dini. Kuzina banairinga samil. Akobya moringa anyikanga naya.
1: Ngwasinja.
0: Nekanga balekeriya.
1: Ingo kwakabwatia. At itotuli lotu. Ebitabu tukisongabyo tuti.
0: Abali
1: tukende soma tuti.
0: Abali lotu. Bakendi asa ebatunga bitabu byo mu vile ya butembo
1: nimo baba kwa mera byo noko
0: okijeki omuriki nzansi okomuswe gudro nariwa hamba nzira ekende mutiri
1: inga
0: wabyo hamba nzira ekende mutiri nariwa buri Dr. Moreng
1: inga e parcel ya kabere haria
0: abalangira
1: okubatiba chibweli ye kwanza daraya kabere kokotego
0: kwesinja kwesia bakesha nda kwa spasel beple moreng mukesha bebana ako kwa kasoko nariwa langira espace nandika ku space de peuple more
1: na malangira
0: hali na himberera na himbirirayo abari bindi abantu

0: mama yiteri koko chomo ando wa sosi vya sajibu omo anyacha kande bohwa ogo mutwa mune neshe lava kwirongwe
1: tubuyimuka
2: e wasinja wasinja muka babanzi kande muka tega amatu uko chindi chetu echi sajibu chindi chikaba sera chilo chakaveri oku radio motoko hanu nechi hindi mwenye chikaba chikaba kangira ya buyonzo nga wakaya ndavuti no buyonzo tukatuka batuno ekumbu yabo kumema menyawe nga nichi kundi abantu banji banashi Eric kulubuyonzo lakini sibu langereka amundu wabula ngamakana kulubuyonzo kutse ngamakana kulubusafi kwesi eshi tati sicha ebyatsi mumera eyanga labako okubye nangatu kiribu walize kwa nane nama bikola obuyonzo obuwene gawala mo raisi chibikuwa mo jingi kuri tichinde chino ubyaho utega ya matu une kwa mendeke ukende minya echo tuleko ngachechahe manyumba manene amambibano manene akutse amafoye manene aberelwa omulume ene yatsongera mukali yo mubichanda einei ewabo kutse obumukali atino abita yo mukali uleta sherifura kutse uta sherire vendo kutse uta sherila byokobi yo nyumba kwa kachimba kutse reri yabyo lakini mabya buli mukali naye kwene kwene ngukobe nabyo tia kotino kana ikandanga kanji kanji naye atokeri kolachi atokeri kola obuyonzo lakini esibanga langereka obundi kutso sunga babya ule shopandalo shabo babya mulume ule pandalo na uta numuka li chikwembe chinuen lakini chikeja bifurwa kavere echeheri ranji birono chisome ku chama tanza echa shigala no mumagetse ehe mtu ala fumbra ku echereka chinene chikabya eye sabuni kutaka sabu okumunoka kule saya kundi unalangire omulu mundu ukabutukande kole chindu echuwene chikasonda ewarondia ebefa ebikwati chari kule chindu chuwene echo Shunga utukumule huko rusosi uluwene lwemboka nerowe hiramu matunguru awabere honda kutse hiramu tomate yabere honda kutse mauta awa mangazi awabere kumba kutse nalimo biringa bitati emboka yetu eshindi shubia aliwe ama utukumule ko lemboke yuwen akukwenene kwenene kumbe ewa namu tengaro ndebefa ebe chinuwen kande ebe yaonera ndek na okendi huko rusosi elwa bya bien nufule ko bune buramu anuwene Amashunga matsewo shuwene eni chilabu chirimo na biringa biheri kumbe munyuta matsewo shini ni waticha ukifura uluchimba elwa takata neroko chukumbe warundi matse kwanza awen warundi matse uwen na sho chimba munyuta bosho luchimba uluchinire chinanga tsukalo mumaget embere sho luchimba uluchine pese pese yona bikana kwa ma ahobete neriba chinene kule ngebyo shebyo baritisha munyuta esabuni yonge kulesha yeyaye nabero babura kanji kohano Ntino sabuni ayuwene ni savo saibu. Tutikunde sabuni mwenyeche kwanza, si sabuni wa mune rekatu batu mba wa mwira imwe iye. Ni savo industrial degutemo. Ikala wa mulu itamo ndreke, ulutalo chisungu, ni sabuni yangana uliwa hoshi, yangabeye Irane, yangabeye Amerika, yangabeye Israel, yangabeye Nihai, ya sabuni eba ke uliwa mwishwama li sabuni yuwene. Ehe. Nero sabuni kwa wikolesha yo, yute kala kauma, ikato karibia engra luchimba elwa takata kutsimba kutsimba ne motoka kutsimba no ne biyo kutsimba no bibakuli byao kutsimba no ka butuke na bayo no kobere shuwa ngata shalo muribu kuri anesa buna be na bayo bo tuka na mweribu bo bulanga mukana na ba kandi yone no ka bwer na bakuyo kandi bangana aka bayo ko mubere eya benga hiwuta kandi mino ukure na bega byo kobesano ebiga bekandreho esabuni yuene kutsimba kunde yiye ne nyenikala ya mono ambo ene mama kalite ene mama ma role nga 4-5 tutungana fura moyo wanganeri ya moyo kande wanganana bayo kande wahaka bayo wanangano kande demo kakumbo kuwene sabuni ngakobore esaibu wabifuro luchimba lolo musaibu lolo nalo nakaparfe ko kakasi alam si wangamulo kande musabuni amana muchimba lumukende kumba bulinga ndani bulinga bedanda eye muchimba lolo nalo kaparfe kuwene na ukikala hali abando bayishikiri bambu omundu yuna ni wabukwene kwenene oluchimba ambetendeke ni yule ni kabisa ni mundu wa buyonzo shali lwako chikumbo echi tuwen nawo mundu bikalo ho ule na bengi kero kopasa kundu bri kulesha sabuni esho kabula bula ere bota bota omungu damwe tuno sabuni yule ko kutama sobera mtu yo saibu iria hoshi hoshi o wangaro nderi yayo minoka utuke ndio mosho duke shire bunyuka minoka tu mosho duka sire hai esaibu e ukesongayo

0: kwa Yahova ho kusangwa pasana no mu ho ho baka kongoni bawa iba mu hia asio ambo asio franka shi nario tote obre mundu mura kere ho ba ho ba obre mundu ai koreri umubiri wewe mohenge mukendi amwa behenga abo mukaka na bosokulu ngoko babya bakakola bakabitukuria etu kahenga no maniba murondera akarobo akapone na ukendi ukare mumwaka na riba kakukangira iko karase ketu tikare kana munewire obore mebo tunatemer ari riba munewire reho bawo riama bikuria bonoko no musenda
1: washinja wamabikani wamabyuwa omungu hubo wabandu munawire wakande wakakumbana ya cheuko kona wa munume amuntu amatabate akakuma kumebyu shiba muhebyo nero ba muhabe nero abantu mebuma bakuriye kitiko ake abukanga kona wamba kawara kana ya katika benduka Reba bara bakolo bukanga obukanga bubakola bakola ko mukahumbia matu obukanga kahumbia matu mukana ta utimbino ebyo sibakande ko abi banana bakwana byo uwaliya amahorekererana imwa ma nyoma no buri mundunia nyakoteka aje abi alave wati na amaliya no ndi nyakwa imwa college ndambo choche hango arerio kaumbia matu abaria ti aka ataka umba ya matu mwehumbirie wa manzara eringe kana watu bakata shakola bonde aka akawir ekabenduka aundi ataka kola chindi ekabenduka ibe irako murero ekabenduka kabire binduka kate ebyo shibaka abantu batu bakamwango kono mugwa bakahuba hoba ambo e imaye bishibibi ha nga na bandu ba na chakala sana bandu ba na ya sira kindi mwatsi ambubukuni na ya bandu ba sa kundi ubukuni ibose bulekomo ko wa mbundu se buliko na munganga se buliko na mu na mutwaniri ewa sa ewa ni ubukuni bukapo pa bushi na ya mpolo ba kaola ba maluholo
0: na ngati mbono mbo ni bambo na tu agamba saba kana huba huba
1: ego kwe
0: ni mya tu muta musa na nario kusi ni akako ni akako soloma
1: ni akako ya
0: nario aka ya ave ko soloma nario kusi wa nuria huba huba nario waya bole chererio mu nario ngati mbaha no lwemba kandi uka nyikiri
1: na je repetisho ari suvamo ari suvereramo
0: nanga nakutire musero hai kwesende ni mwenyu sinanga sia kutao lolo
1: yeye te yeye tukandi twaronda vandu vushi vakandi vyo repetisho ari repete vakasuvamo
0: vana
1: vushi vushi no more kirira na ya suvemo
0: nanga nakutire musero hai kwesindi ni mwenyu sinanga sie kutao o musero rwagendire luhande hande nanga nakutire musero hai kwesindi ni mwenyu sinanga sie kutao eri muwebe na nashisenjavyo nanga nakutire musero hai kwesindi ni mwenyu sinanga sie kutao eri muwebe na niandabuka nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinangashye kutaho mumburere mukora mbya yo munawire nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinangashye kutaho ngambike malubonga chanakereye nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinangashye kutaho ere kungute ritakoseka mwana nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinangashye kutaho akalwa nakama sato luhande hande nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinangashye kutaho akambesa kama sato lung olumbesa mbesa nanga nakutire musero hai kwishindi ni mwenyu sinangashye kutaho mumbwireria.

0: Kwe, nanga na kutire musero, hae kwe sendini mwenyo, sinangashia kutau, mungiriri ya baswanga vana iyo. Nanga na kutire musero, hae kwe sendini mwenyo, sinangashia kutau, iyo nanga na kutire musero, nanga na kutire musero, nanga na kutire musero. Hai kwishende ni mwenyo sinangashia kutau iyo basukari vetu bale yeye nanga nakutire musero hai kwishende ni mwenyo sinangashia kutau ngambi choko watunga chana kereye nanga nakutire musero hai kwishende ni mwenyo sinangata kutau iyo nanga nakutire musero nanga nakutire musero hai kwishende ni mwenyo sinangashia kutau na makandira balwa na twaseba na bogu nanga na kutire musero ai kuzindi ni mwe sinangashe kuta na bambesa wa bomni yogu nanga na kutire musero ai kuzindi ni mwe nangashe kuta na makandira batanjinga bana yiyo nanga na kutire musero ai kuzindi ni mwe sinangashe kuta mumbirere barochiwe twana yiyo nanga na kutire musero hai kwesende ni mwenyo sinangashe kuta iyo watenda wetu wokwirachi nanga na kutire musero hai kwesende ni mwenyo sinangashe kuta iyo mbali wetu bataye nanga na kutire musero hai kwesende ni mwenyo sinangashe kuta sinangashe kuta go sinangashe kuta nanga na kutire musero hai kwesende ni mwenyo sinangashe kuta
1: Omwate amaluma abantu bamabye kungutra alirishibeta shuto musero
0: kundiya alirishuto musero
1: kundiya beri asubukoni wamebo abantu tukandi tutaba werabo omusero weri eshida ya mabuga abantu tubuye mokwenene akalundi akama bilundi abantu zitwe ndishye kutawe twe yomukora mbya bana lekesa kesa
0: sibe ngashita musero
1: bakashiku akalundi bakashalunda londa nabandi babiri
0: hay kwesende ne mwao
1: nibone mwao hay na ekinyo tashya subaho kwa kwa kwesende umberishuta musero nyakalunda
0: nanga nakutire musero hay kwesende ni mwenyu sinangashye kutago nibambo tukendi etwe ikoko okoluira nemerevo ibitwa itwa ser itwa senjo musero ehai kwesenda no musero
1: gandi naroba hoba muri wa aroba hoba mundaroba basimomo byali ah wa mareta amuke kerane na wogo abaka amuwo hoba mureke tutwa mibi bashya kolu nabake kolu abambesa kwenene kone verwa namuri bangashya bakaye kandika yo abushi babere hola ama bewa kwaye haye kwisita
0: haye kwisindi ni mwe
1: ni mwabo ni mwabo
0: namata kiriyo Alexi protocole na Maria obotembo ako komeriye botembo namukali wao Yosifa ndubi namukama yumakashi na paluku baroji na suchi baroji Nachihungu ani hao izine omo izine mweri ambu yumadiwe bana bere na munangana ni izine bana muluka bakaluka monje niri narere hoboje nage na internet ngayo ko izine ngaya rangura muna bole bere hekan na ikemadiwe
1: wamabu omo hobo hobo wamukekera Nelio hania mwati, wamewu ambumu, hania omuti, waka uwele huwa, huwa nelio nikiti, ni omuhu uwe, kubaka hula huwa atumu kwa nani. Nelio yo amawe ulichiluka tulaku osole kwa tsera, wakacha wajihusumu.
0: Ewa huwa huwa.
1: Nelio tukaya hikana mande, na hundi ni asati, mumbia vienduwa, na hundi ni asia kuwati, aka purevi, hundi ni asia purevi. Bagalo asalaba mwebisi ibye muluhi nario onwana ya mabirikirate atya mwatsi ko muhobe mwema kania ko kondeke atikwa twama menyago kwehi abe chubushi aba mibushi babere hobahoba atibaka watya kimayi choshi Nacherima namaye robali mwi bare mu bahubera kuko batatu kwaye kwisinda.
0: Nabe habye muke rimuma atashira kuno ndalo. Nari ini kwiriri kuko. Nari aba abantu bakamusegerera asibanga manje nanga henanga yakanye no wiri kuko. Bas nari yo chama bya kero cheuma omulu mini ne himbiri holo tambe kwe ini musa maliti kwe yimbeno yuka. Kana lwere mu nerio ogomuwa mahola ama bya behola ama watiba eri na mabitra hiyo yu ngo kwa mabe bya unga hoseli atasungano mulo muke muta musero njena mabi muta mbenu ni anemu ndi tiyaba na baya neri ikisye sikwa na momo hobo hobo Nerio ama hikahari ati byatu nungu njoyo yo ya. Naye ba mulukeria ria byatu nungu busa ne riku kweri ri umubike. Ini ya biri byakahankora meso kwa ati ria biri biri ringa.
1: Katu nungu lame.
0: Nerio njoyo yo ya ati na mabwane ti umubire na mahikomwa. Ne tukenyera mbere rabana bayi. Wa mabye mukari wayi. Wana mari njoyo. Aho na mabera hano. Eti gare ko sienta nyisekeririe ni Ario nyerere nonjo nonga mulako no mundu tuka twamaviria na yamanyangwa kalu ni hangana ati akoshi ne wewe ati akabya kako akola ko nari kwishi nari inabwana ario neri ai ngaho mu ati nari abantu heba kalu banyigana ati nje na mabwana ti munabwire uriye ukendi ewe biriga ngandre ngendi kulushye kwiriku nari warambara bana ba nje woyo ehe na mariga Ati chone chol, achi ririga boera na ririga mbo. Nari ama vye viriga, ama amimiri kuku, ama hirari mbicha veo. Ama vye viri hirama, nari biatu nungwa malusia mbubuja, obu rengiri obu wabada.
1: Obu semeshiri.
0: Nari ama yomwewe, akatega yaba na veo. Nari chabara chabia chuma, yama siro omwame, akaranda roma chuhu. Arenga bya ni yo losofere iri nare
1: yo kumakuma
0: ayo abi yo losofere bas venu muriare bya yo loho were hines neri amasi ama kasia lava ma ama bat oria ne mukali wande mbo ne mukali wo mulu akalu metukavela bako akiri kukuri mu bichata komukali wo ne ti akiri kukukika kanza nae kwa nae ahayiri yo mote mawe hawe but at momo bra mote nje na mawe mwanza ase twende nae nae ryo busana no muhubo hubo ba mawambo no mami at mo wenda ko manai wa mamu kali wo nje wo ehe at ame bererwa eri kukukorerere na resia ka enda no mwana ama bya bigenda no mwame akabye yehikoko omundu mya mabya asati mama winyare mba Siapa yang dah nomu ame? Anjung wisa wabanat. Aberi beri kukunya ikirer nokor beri wikui.
1: Kamu hakinya ikirio.
0: Kamu esinga esina banat. Namulusa kamu hakiono net. Ematro kereba ramper.
1: Ecitu ciremu evit evit ya evit ya cim.
0: Ati saw. Ati saw itu mengesi aku. Dari itu siapa ya ama ya berluan nampu ya. Ati muya tuo mu o emete mubatengu nani ndara na shongo mamwendra sio sina kusiria kuria nario ba mabia ba biko kuti ndara ba maranga yo ba maranga yo kundini na bisi ni na shiere rega shong ndara
1: shongo
0: nario ba ma watai ati mukendi amukamu biatu nungwa bere muore biatu nungo tonungu Biatu nungu avere muore, biatu nungu
1: tunungu.
0: Ngahabwa ngamulo lako, biatu nungu
1: tunungu.
0: Ngamuheri kukuriwe, biatu nungu
1: tunungu.
0: Iya, inungu tunungu. Vama regaya, kwenene vama vya, vama watraya. Nariyo, nayo kwenene yama, Ha, ambu atiyama vivu, nari kwa mwate ya kwa mwate. Viatu nungu avere mugore.
1: Viatu nungu.
0: Havi mbibwa na vahe vakiba. Ngokwini mbibwe ndare. Na vengo mane na vipa mnira. Viatu nungu avere mugore.
1: Viatu nungu.
0: Ngahabwa ngamulo lako.
1: Viatu nungu.

0: Tunungu, iya, bia tunungu, tunungu,
1: engwa jikali.
0: Wama wa vigolo, ati mubwe mtu mungi tuwa hiko oku. Basi, wama vya nariu, apama ya, ama ya tuwa hikirani ya mabwe, ata, ino, omungi wa hike noka, nariu, murata siyo mpe, ni murata na sisiano, nobulo murata wuna.
1: Wanu wa tsema, tsema yikani vya kudu.
0: Omungi ene, chikundi na mwisi. Pama vya wacha, nariyo, ibu uwa, pama ba hiko hocha aswa, awa kakiri ya mawataki, kilingi, wakuma ya asio, wakuma ya egoma, kilingi, na kilingi, tibili, ambababa, nichi ya wanaba mahikayo waka ya rivya ngoko, awa kasa tangana ba. Nariyo pama ba vyu miesi ongoma, nariyo wakasi ya yesanzo mochibu wacho muame muawo. Bama teka ni ayo bama miti bama teka yeji na riba teka kwentar na riba ngo mama amatsuka yu taki bri taki taki basi ama bia vire avire ndia yo vire ndia bana ventara bama tsuka Ngabwanga mulolako byatunungutunu ngamuheri kuku iya byatu malwambo nari muke kusanga abango mabaka bana uti muke akahola mu muke kulo nari ba twala mu byali byatu
1: alabo
0: nagate yabyo bas byatu nungu syaleta syalitu go omushi engo olwembanga lukabwa luti Averi vererwa kwa bya
1: kundi ya bravo baho
0: ngamunya bare bya muhuba
1: muhuba omuhuba cyane cyane nyaka n'inyimbo
0: ngo kwa hubi